0: Kasante de tolo chiyo de ya hostu. Che da de ri la san sa yo bi. Da go che zo yu ki ri.
1: Tiri mi mang gu xiu shi de. Wenne yi ngan zi ge zha ju de ba.
2: Chore to ba lin che be tong bu ka xie ji. Cha do le kem ne ge zha de zhe che bi. Ke zi le zhen che san dian bi na. Ye la song gan sta ka xie su go ki de. Zhe wa jin da la.
3: Nastaka, kung chum ra shuya mokula. Niela zege, sole balo tungish da setu marta.
4: Shule, di nyejan yen jotsen be jen di chari, nyen ne tun yubu tsupu shilabje, li di che yu, ran chik de da.
1: Bila, nyen jotsen be chimbu tin je ye jen di chen, wanzu a fa le, ge tra chia chia abdo a.
4: Chen de ran de a, nga ya le chia zhu yi.
1: Yong a.

0: chik chana chong xa di mixe cha biyo zang giri
1: mixe ka to
0: mora la nye zui mi sam lo ta nu mi to lu chi sim chi ge tri bia lang ka de chok ki
1: chen nga mi de iran ki is
0: thak chi nga hai mora li iran ki gi thanda zhe gu de gyur xa
1: chong xa kiong ga di zhe ge sim zu ka ri yu ne rang xe si ma ri
0: 이곳이요. 제자, 곧이 주시야.

0: Sengre chung ma shi. Ne zhuo ge la bi ne, ye rang zhi de zhuo.
1: Zhang du sheng an yin de yong jie, chu ni le zi che be.
0: Na qin da da. Ge ba zhu yue bi ne, chu ni le guai ge ruo zhe. Le gui ne, zhang lem da zhe ba. Da da zhi. Lubu topja Ningbo lu yong ya, zhang ge ting xun lei le le xie be. Zong ga na mi yong ma da.
1: Ma ra e. Zong ga na chu de qi long ku pai ri. Xu tian tu jie. Mie cha ga le xin xia gu jie bu nei xi. Chu ge ga xi.
0: Ting xun lei da xu de ni mo de fe.
1: Sen mi le de su ge.
0: Wo ne sen mi le de su. Din zhe xiong ne ya xue ru ba. Ma ta sa le zhang le mei yu jie mie xiong xin ru ba. Nie ku nie tu na mia ni mo de ka ma zhe be min du xu ge.
1: Ngami yu jim nye mang kuya da, rang ju kwa zhi seng duge.
0: Di yin kwa chung, nye lor chim bè mi di, yak shu re.
1: Su zhe ka nga ca bè?
0: Nga ca, kyun zu na nye wala ngabi. Kye se goyok du na rang ka nga kawa kye shida, kam ju na la, rang mi dun lom sa ling.
1: Yung a, chen nye ka chika ya chu zi chi nga nyab chi gi.
0: Zhe re, chen nye rang la chu zi dun zhe shing yu.

tati matsabi dando pyo sayade na lo nganzo kongpo rani tenpo ki tachi shubwe loma, palu loma. Tina shingi ti tanguin sayade ki ta mangu shubi che. Tina lo chorto chebe kala kartu yang pyo nal gyev dinde mazo che. Yang tige na lo nganzo pyemen ta pyo dina lo so tukde che ya ki ti pyemen ki ti lakze di shuk chebe shubi che orba.

0: jinglè, xingkù, tà dèsù nè gà dì, anè, zhōngsì dàr gè dà, jirè tòne, anè, jìgè lè tuàn qiànbù qì chà chù yò rè. Tà nèng xì, anè, gàr jì wù rè sè sù nè, lò dà rè xì, gì gè wù, anè, zhù yàng gè yì jì dàng bù tuàn nè gè yò rè. Yì jì àng dàng bù dì tuàn yò nè, nàng tuàn qià zàng lò xinglè kù rè. Tà xinglè lè gàr jì gù dù, lạc zè mà dàng bù gàr dù, xì jì mà dàng bù gàr dù, dò nà mà dàng bù gàr dù, xinglè lè tàk zù jì gùa gàr dù, dì nè gè yò rè. Jè sàn lù gù gè gèp zhòng tù dì nè jì rè. An dì xin dù, ngà nà zù, an zù xì xì jì bìng lá chò gè gù ngò mè, an gàr sù ngò rè sì sù nè, an ngà nà zù, zhùng gù mì rì rì, lá dù sù sù pò wè kè wù rè sì, dì nà lè, an sù sù sàn zù lù wù rè sì. Jie san, zhu ri tuan ge di ha jiang ge ge qian bu ji le zi ge yo re. Di, lu gyu ge giam zhou de re, xing le ting de do na neng ge yo re. Qi ga wu bu jik da, jik ngan zo le gui jia xi ra ti ya da ka re si su ne. Da teng yi, ngan zo, pe rang yo ju u nyi jie, ane dem jie ge zi gu, cu du zan ba, zhu Xi Jinping ge, ane zo na jie, zhu yang gu zo su gu pi ne, ane ku rang ge ngan zo ga ga na yo re. Ben zhong le ya, su su kye ju denbe yu long ki ane kye ju yu be ane xing zhu le de darbi dang shu si di song yu re jing ne gara si su ne xing le pi ge dang shu si di kye chenpo yu ba ga chik yin ba ni ne di yang ane yu long di kye ju da chan be to ne ane pi ge dang shu song yu re di nye bai de gyun de le ge jie de du da jige cai shi sim si che yu ngu ne jige lap ching ge uti jige, lab jingge zubdun na. Ani lab jingge duzu jile, nganzo le dinte ganga nandu di ne, shira jige geba sangbu, geba chenpo jile zigyo. Danyi, ngana zu zhuxi gamsa ten cho, ane xingle bu le pi, bejin le pi, cungdo na, xingle bu da zhuimu na ne, aya ganga khar na yo re, sisu ne, jige satu tungu ge yusun le ya, dakji je je, beju dang ya da, dakji je ya da. dāk jē jē nā yō rē, gā tē. Jē sā dī tō nē gā rē sē jē gyō rē sū nē, o, rāng gā yū sū tū sō dāk jē jē, yū sū tū sō nyā tsā jē, yū sū tū sū nā nē, ā nē, xē jē sā bā, lāk jē sā bā, nē lū sā bā, xēn bē nē, ā nē xīng zhō lē, pī kē lē, qiān bā tū wā, sāng bē rāng nē, ngŏn jī tī jē gyō, sāng jī tō nē, xū bē yīn bē nē, mō bē, ā nē, bēn zhōng gā xīng lē tī, nē bā tū, cīng rī jiān tū gyō rē. Nyebar du su su kechu yuwe toru gyur guwa. Nyebar du ane su su yusun liya nyarca. So gyu, so bi, tinte che guwa chi, nishin nyesu. Maungba liya bunchunga xingli, bunchunga naga ximchu di yargya chogu yuene. Tandu nesu ge che shu di gare. Diyan, xingli sidu zaba mi mangbu chi tu liya gungbu yore. Di, jirtan jikta, dila jik nenga ki ayu, dili ya jik gechibu ki ayu sengbu yori, dili ina li nega shimju di dara kiasi ceri tonne dan gugu yoyne, di ngibar du rikbe shunglu jil chukudu. Rikbe shunglu ranga shimju gu tonne, ane nel dakze nan gugu masho jige, mikashe jige namda ara jiki, ane nganzo lega do shingu yu sam, An jik jie yu sam san, di ge pen to ya min du, nebu tun ya min du, ge ge ge ga de zhub tu ya min du. Zhu Xi Jinping ge nan be, an de zhub tun de ya liya, dang ne shu tu ya min du. Jie san, nye nipu di ngun zi gar ju sun, pen zhong ge ne ge xim ju di, rikbe shung lu ji li zi jie, an de gar gu du, kya ghe ne shu yu ni, shu ke ti shi si jie jie. Jie kyab gong yong gu to ne, an de chang gu du.
1: 그 말아다 창고도 시리 디월랑 디니초 로즈 군인고 디니슈로 편정 시리 제리 라제다 디베 슝루기 말아 차와 고니 내라 심주치군이 편정이 몸배매기 레드 피게동레 카조 임바르 민진나이 둘이 딘자데마 컨셉 하게요 Shingzhuo yungu towe neki tunle sarbi chagana sadyo jingwe ta namshi sangam so mala changwe jikzengi himju le dren

0: Yama kang ri rung chung song kyu kyu tian ni, zeng song kyu kyu zem ri rung chung shu sha ki kyu kye xin xik ri. Nian di yang, yu nan chu bu sir, cho du cha se kyu gong zo xin yin ba tang. Sabar mi som to yan ki ri tu nak zhu tu. Ngo che ri, sor ki zi xin sir kyu ti da ni, yu nan chu bu sir ki ga xue ti ri.
1: Kong zui jiang, lo ma sar pa ka jik se su ting ki yue rong. Zi xin ti da le, cu qun nu zai tie zang mei bei. Cu qun gen lian qia ji tu.

0: rang le pha ma di mix se shi bu du wa yu kho
1: lam xue ke za ani nim do lo yong bi
0: se ni ni ke zu gu zhi lo le pha ma di qing me si le chu qi zu ya di tian wa tang wo yin lo xu xue yi se ni ye sui
1: ha ko su
0: 你要
2: 아이고